just... Ano kay Bahino? Wilo siya kung saan Bahino? Wilo siya kung saan tan Bahino? Wilo siya kung saan tan Bahino?